0: na ndị nwaanyị n'ebe a, anyị erutele oge mgbakwunye bandeji. Dade, nwe ndị dị maka ihe ọ sụtara?
1: Ọ chọrọ mgbanwe ngwa ngwa. TV ọhụrụ, igwe ịsa akwa, strola nwa, ngwa ịkpụ isi na sneakers egwuregwu.
0: Chee, gịnị ka m na-ahụ? Ngwa ahịa Jumia na-abịa ọsọ ọsọ site n'akụkụ aka ekpe. Frost dị ọcha, ahịa dị ọnụ ala, ebufere ya ruo ya.
2: Ọ bụ gol! N'ezie, ezigbo

Igbo mọrọ nzem ọzọ ekele m mgbede ọma ọkọọla elekere isi nke mgbede tata bụ ahịa afọ ma bụrụ mkpụrụ ụbọchị 18 n'ọnwa nke ise n'afọ 2026. Oge eruola mgbe anyị ewetara gị akụkọ sitere n'ime ogbe na Wazobia 93.7 FM. Aha mbụ Chimambam Nwaneri. N'ịmalite n'ihe na-akpọtụ n'ime steeti Anambra, ozu mmadụ atọ adọrọla na tigbuo zọgbuo nke dapụtara n'etiti ndị okpuru ọchịchị ndị ntorobịa okpuru ọchịchị ahịa Melum na otu ọrụ nchekwa agụ na-eche mba n'ifite ọgwarị nke dị na okpuru ọchịchị ahịa Melum. Tigbuo zọgbuo ahụ malitere mgbe ndị agụ na-eche mba tiri otu nwa okorobịa ihe ma tigbuo ya n'ihi na o zuru ohi n'ụbọchị Tuesday. N'ihi nke a, ndị ntorobịa obodo ahụ buru ozu ya bụ nwa amadi were gawa ime ngagharị iwe n'ụlọ ọrụ agụ na-eche mba. Mana ya bụ ngagharị iwe ghọziri ọgụ nke butere ọnwụ mmadụ abụọ ọzọ. Nwa amadi a na-anọchite anya akụkụ ahịa Melum n'ụlọ mmebeiwu nke steeti Anambra bụ Honorable Bernard Udemezuo kwupụtara obi mwute ya n'ụdịrị ọnọdụ ahụ ma kọwaa na ọ bụ n'ihi na otu ọrụ nchekwa agụ na-eche mba echefuola ebe ikikere ha gadebere na ya bụ ọrụ nchekwa, maka na o kwesịrị ha jide onye zuru ohi, ha hafee onye ahụ n'aka ndị uwe ojii. Ọ gakwara n'ihu kasie ezinụlọ ya bụ ọnọdụ metụtara obi ma kwee nkwa na gọọmenti steeti Anambra nakwa ndị isi obodo ga-agba mbọ iweta udo tọrọ atọ n'ime ya bụ obodo. N'aka nke ọzọ, otu ọrụ aka na-achị steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo tata eduola mmadụ 18 n'iyi ọrụ bụ ndị ahụ a họpụtara n'ọkwa kọmishọna n'ime steeti Anambra bụ ndị ga-esonye na ndị isi steeti nke a kpọrọ steeti executive council. Ya bụ emume nke emere iji duo ha n'iyi ọrụ